rob on manu ni thua vai pro yan na nieng sai sai na chey noi chai na nieng ni yei doich da kum ang ai ai mo kai ri